0: pero wala namang naitalang nasaktan.
1: Patuloy po ang paghahanda ng iba-ibang ahensya ng pamahalaan para maibsan ang inaasahang epekto ng Super El Nino. Hinikayat din ang publiko na magtipid ng tubig kahit normal pa ang lagay sa ngayon. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
2: Sunod-sunod ang dating ng mga customer sa tindahan ng drum na ito sa Barangay Matandang Balara sa Commonwealth Quezon City. Ayon sa mga mamimili, naniniguro sila na may mapag-iipunan ng tubig. Lalo't parati nilang nababalitaan ang banta ng Super El Nino.
3: Medyo ano, medyo natatakot kung mawalan eh. Kasi syempre, may bata kami sa bahay at the same time, sa negosyo ko rin kailangan ng water.
4: Buti pa nga minsan yung brownout, matis mo, pero pagkatubig wala, ano lahat eh, parang paralyzed yung loob ng bahay eh.
2: Masusi namang binabantayan ang pamahalaan ng sitwasyon.
5: For the month of October po, meron na pong kabawasan, bahagya doon po sa mga pag-ulan na marireceive po o mararanasan dapat ng mga monitor dams natin sa Luzon kumpara po sa normal. So, posible pong mag-start din ngayong October yung mga minimal na pagbabawas po ng level ng tubig at sa mga susunod pa pong mga buwan na kung saan tinataya po natin na mas mababa pa yung pong marireceive na pag-ulan kumpara sa normal.
2: Sabi ni Abilardo, mas dapat paghandaan ang magiging epekto nito sa mga susunod pang buwan. Ayon naman sa National Water Resources Board o NWRB, nakarecover naman ang mga dam sa bansa dahil sa mga ulan na dala ng mga nagdaang habagat. Sa kabila nito, bilang paghahanda at para maiwasan ang mas malalang epekto ng Super El Nino,
6: nag-decide po ang NWRB na babaan no, yung alokasyon no, ng water supply at ng irrigasyon na kukumpara po natin dun sa regular na allocation.
7: Sabi ng NWRB, kahit mayroong manakanakang mga pag-ulan na maaaring makadagdag sa supply ng tubig sa mga dam sa bansa, hindi pa rin dapat na maging kampante ang lahat at walang rason para mag-aksaya ng tubig ang sino man.
2: Pinaalalahanan naman ng Malacanang ang publiko na huwag magpanik at mag-hoard.
8: Ang unang-una po kasi bakit kailangan mag-hoard ng tubig? Para pang inom? Hindi po tayo mamawala ng tubig para mainom. At kung alam niyo naman ang tubig kapag ito ay bottled water, meron din po itong panahon na dapat ito ay i-consume.
6: Yung tamang paggamit, pagtitipid po, no? At hanggat maaari po, no? Mag-recycle or bawasan po yung mga non-essential no, na paggamit ng tubig. Malaki rin pong bagay yung kung magtitipid yung kababayan po natin.
2: Umapila din ng NWRB sa mga water concessionaire na siguruhing walang mga leak o taga sa mga linya ng tubig para walang masasayang. Ang Department of Social Welfare and Development naman, nakapagbahagi na ng higit 43,000 family food packs at higit 3,000 water containers sa mga pamilyang apektado ng El Nino. Sabi ng DSWD, ilan sa mga apektado ay mga barangay mula sa Ilocos Norte, Oriental Mindoro, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Albay, Catanduanes, Cebu at Leyte.
9: Makakatiyak tayo na merong supply because it is provided or supplied by another government agency. Now, just in case na magkaroon ng kakulangan, mag-i-issue lang ng certification ang NFA and then we could do commercial procurement. We believe we have sufficient supply.
2: Ayon pa kay Dumlao, mayroon pang 1.4 na bilyong pisong standby funds ang DSWD at halos 4 na milyong family food packs na handang ipamahagi sa mga mangangailangan.
10: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.
11: OPM's pa, diba?
12: More music!
11: Here you go! Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Nagpaalala ang Department of Trade and Industry na huwag mag-panic buying dahil sapat pang supply, lalo na ng maiinom na tubig sa kabila ng banta ng Super El Nino. Binalaan din ang ahensya na pananagutin ang mga mahuhuling negosyante na mananamantala. Nagpa-patrol, Johnson Manabat.
3: Mas malakas ang benta ng mga bottled water ngayon sa tindahan ni Stephanie sa Quezon City, kaya dinagdagan pa niya ang mga biniling supply nitong Biyernes. Sa kanilang bahay naman, siniguro niya rin may sapat na imbak ng inuming tubig.
4: Make sure namin na yung mga water namin naiipon, tapos yung mga pinanlalaba, ginagamit din namin sa banyo, pambuhos, at saka mga panlinis lang, so para hindi masayang.
3: Dumarami rin ang mga tinatawag na prepper o mga individual at grupong maagap maghanda para sa epekto ng iba-ibang kalamidad.
5: Hindi lang naman El Nino.